0: Alors,
1: omo makamu mukendile mifaida yacho
0: tuvoko ku polisi ye nani eyengano tikaya mama yatse kutse shunya masakali ina kamukira
1: yikatsanga omuhetse heke ya natsapa
0: ah bon
1: kundi yititatsapa sikans panza panzayo sikapanza panzayo nakandi yanga nakamulasho
0: namba balisha boshi eritsuko kuwe kururu shongoko
1: bebata
0: ngulube mbene
1: nende
0: abushi
1: banga nawo lakuyo
0: vala
1: eh
0: tukemenya katali kutsiye kutse apa ndo tukesha
1: akatali tukendi communicate komo bipinde bekasa kuni tuchinale bayanga tukendi irakatali ko tuti me akatali kali ahesi
0: kulenge nambo
1: kulenge bindi bishe byo twashi
0: esache bikukubyo ebi engano yeri ahesi kulenge sachi ye
1: eyi turto eyo tukatuka ole ye eyi turto ye eyi beni
0: vala
1: nakandi echi ndicho ngindyo ngere yakwe eribia omuntu wa mabi utabu enani obutunge bunene luhango lolo nene wanganuka ulange sachi ngima ye eyi turto ye beni watsanga mu nsho sachi birishe eshi turto ye eyi engano e ukande wemi se sinemulya sinemuya chakandu kende wa mabi tsanga ma nani ama vitamini ayo kundi yeri ikalu mu mauta ne yeyi yalo mongano na ro kende wa mai tsanga byo ndaeke
0: yaro munyokuni ya bya
1: munyokuni ya bya equilibre na ukere kwa nyamine bwa tenyame no kabisa
0: na shengulu bana luka kwa tashabio pa kaula mo chefed cheteka china na
1: chikale ka bandu bane batanza yo ehe nawo mele beho lobe ikalo kwa bitwa kwe kwa kumuhimba mwa ha bandu bakanza hi kwa hiko kugalirie shongolo beko haliwa buti eh akaulu byaka kabisa
0: akaulu byaka neke bakalu ba menyambunike ndati
1: ambunike ndati na ribwa ngano ya ibwa ekashi yayo yayo kongolo
0: voilà conservation rebeka ndimona langira na rebeka turto serio loliolo ukana shishire turto kwana nasonali atra ulange sachi kuteringa singa ndikilo yandati inemubimba yekeka sakakeha isichibimba nalangira linga humundo lobikira yo hangana halusa hatole
1: ndio
0: unasi maturto ayo na mababi ushibekabe kawabete
1: erebikabe kumbuso wabikabe halichuhu eyo tukohola mu imidite salu hakabi imidite nene isibya kwa ichuhu nero tukakoterabyo butare yo tukahola mu klete kumbi yo tukahola mu iringa kakanga kanga kabutara kakadre watakavyo kwa kesho mbao
0: ani wambose isi walebe tuloko mulini sima
1: isi vya tuloko sima isi vya tuloko luhimbo hivya vivi ne aler libre
0: naro kumia mbua vipu kote yaka
1: kakadre yako
0: kakuhi
1: kakuhi eva ngana shahato kavya yehi eringa ve santimetre tu ata 30 santimetre leji kama ahwa aho wangana tu karete haku vyo tu ibi ni aho naro sivi nga hikako mbeho naro na chindi eke esa werubi kabi kumbe shumbukuli tuanalevia kundi shumbukuli sikana sikana
0: ya kuli
1: wane ni shumbukuli wane rinu nehiya shukururu nechi ndi shumbukuli sikana leta makuni sasa na mulu maluma muvyo amakuni isha nganale trao neruwa sunga ekururu ikali ya luala
0: narumu ni ya bikabi muchi
1: iye erubi kabi tu ni bikabi tu mo chindru ya mabi nisaki omobiri wane unamutre shumbukuli wewe unamute shumbukuli chamavya chitangi eche plastiki kuno mfuniko kuno anave kabyo no muchitangi che plastiki utengene anga toera kubyo kubira ho ama bebe kabyo ndeke
0: murene basa kumbe na
1: musuwe hey ni na musuwe kwa kuki shumbukuli si shaya kisede kubyo isi shaika
0: hapo na nasha mavya kisede na kubyo nasha sakana na he
1: esi kende na na hisho wa mavya nga uli ata hakubi
0: anduka chonacho chineko resu nga ebikukubyo kwa nganu ebyo kutembo kutse babio ngi momo lube
1: isichaika
0: hapo anandasha mabya kisede na kubyo nasha sakana na he
1: esi kende na na hisho wa mavya nga uli ata hakubi
0: anduka chonacho chineko resu nga ebikukubyo kwa nganu ebyo kutembo kutse babio ngi momo lubero
1: buri au kabya wa ole byale byabana kando wa shaula ne bisho nyama wale bya iya mbye machi nile na ro bibi tukabwa tukalo wako
0: ngi wanalisha wanalisha shonyamasha au nalangira ngo
1: kosi unalangira kesi
0: sasa shari amuheke
1: kutse wala sasa shamuheke na sasa ukindi ulia iwa na ulia ndeke wale bya ke kweshi ebyo wauke hiramu sibita lube kabya benga nange shuwa malusha yako
0: vala
1: eh
0: nacho nacho chineo
1: ndio
0: kasi kitu nayo kwe yabuga batunjili no ba balena probleme ye

0: esho dawa kukalangi nyo batala mnyo nyo mashibyo kwenye ni mukangura jabandu be retrunga me esuivi kabi yanke wange himakangiria heke heke naona tubo kwa mfano he dawa he no he kanabia kumbe muna namu na mwera relemani kazi ya ba pano ba vetenero bangaluba minyabi okutsebo makumbe anabi hakabi ya heke kungo kituwa tukabu tabandu kwa leta kaparasetamole kumbe sekabu lomo
1: omu nyumba
0: omutu njisha ngabu la chomwe
1: omutunji echate nyangabula
0: nonge yanga naye avuliyo mu
1: pharmacy
0: yanga natoke rikole erekorera
1: ngecha kwanza wa mavermifige nombo shodawa shonzoka
0: nyika tumo
1: mu pharmacy nero irimo mali na manene kundi amali nawe awe biashara shodawa sikasha njamali na
0: selongo kose
1: kasa hakabi achiro ngokosho paracetamol munabire kaiko omuduku tingaro nda paracetamol me ibake ku chinini iyo paracetamol me si handikira ko itri paracetamol
0: ndiko tupanadol
1: panadol me yene paracetamol ne cho chikale kitu ababwira tuti vermifige pour que omdo saka wat vermifige o mu pharmacie nyo bata ama vermifige 1 ne ro buta angaya hayo shongulube kusanga ne ro wat bishongulube bibi ne bishombe ni bibi ne bishongo ku bibi eh kunda hania ya iritongeria ngo mu magetsi hani ibi nini nene yeji ne yishindani na ro rika kwa manano bole nyama ngokoyi na rukawa hiko mu pharmacie veterinaire bo bakongoza mpa bishombe ni bibi ne bishongo ku bibi eh kunda hania ya iritongeria ngo mu magetsi hani ibi nini nene yeji ne yishindani na ro rika kwa manano bole nyama
0: ngokoyi
1: na rukawa hiko mu pharmacie veterinaire bo bakongoza mpa bishombe ni bibi ne bishongo ku bibi eh kunda hania ya iritongeria ngo mu magetsi hani ibi nini nene yeji ne yishindani na ro rika kwa manano bole nyama
0: ngokoyi
1: na rukawa hiko mu pharmacie veterinaire bo bakongoza mpa bishombe ni bibi ne bishongo ku bibi eh kunda hania ya iritongeria ngo mu magetsi hani ibi nini nene yeji ne yishindani na ro rika kwa manano bole nyama
0: ngokoyi
1: na rukawa hiko mu pharmacie veterinaire bo bakongoza mpa
0: ngomo watwala mochi ngomo chuchi rote banu namu bukane na dawo ngokwa namu mbuga shonzoka nera na tutwa bandu
1: ndiyo
0: na tutwa bandu bakambu kumbe tunamu yapimisha
1: uno munyoko oko shotanzole
0: tazole sho kumbe namu yapimisha apo tumunga ngambu namu yapimisha tu
1: ndiyo
0: nendo ikabi nihe
1: nihe ndundi kutsewo
0: ihe routine
1: nakandi okoba tunji chikuwa na kutsebu ibwa hahole ahule enani ebe ndibye prevention niwe mbirika kiria ndundi kutsebu
0: ihe routine
1: nakandi okoba tunji chikuwa na kutsebu ibwa hahole ahule enani ebe ndibye prevention niwe mbirika kiria ndo mu maemisio wetu ano purke abantu beba kunde bakatwa makusibe baba nashibyo wabe hange rapeo ko kuturto yetu yotwa na mahuleno una shooting ente shira ho muolo beti bya birebete mulini ni kitu fulani mulini chinyakutu itu nashinga chikandi ya lwa okugoni bwa hekutsike yakakiri okugoni bwa ebyo bene
0: omanyanda wa chekato
1: omanyanda wa chekato
0: chekato che shonyama
1: o mungu kabisa mwato ndeke veti obuli chiti na mwaso wacho okumubire wenyama
0: bana
1: ndiyo
0: okay hano tulene probleme ya marché de no shobeisha byasaka enda chetia chitia nibusana na chi eri uniformizu kwa mabi kebitse ukayamba na ya yone beya yone de beya amarshe wa nowa elevage shele na tabia recadre ndakenda kende busana cha
1: echo chikabya chitya busana njena ngana bwaniti aba lairi okoshombene ni wambo bakiliane banene kulenge okoshombene ni wambo demand irenda ata kulenge ofre nero umuturushi akayo ya timbange mulongo ina yeya babaneyo alairi kwa lufranga atunga kwa sengandi ehe ni lairi kwa sengandi emulongo ere babi ini alevye sengandi gani franga ne ina runi hirasho mamufuku umuturushi ini lewe atiruna mabita ina sanayo ni hiki vitai akata kaya ina alevye nga okoyri nga 30 minute wakili yawa nga hinga wakindi buliai iwasu ngini ya nganetu kono mseputante dolari alakini bukindi ira ya mabiko masa dolari
0: busana na bandu
1: ba abali eshebula yayi nero kundi abandu nabo bakashawula busana na meso ameso bitu kweji

0: dollars tunem tukiriru eri watija abashakulu okolubanza
1: watashakalere
0: watashakalere
1: epomade na uyono nehan
0: tuweta ano ko pomade nibwambu ni pomade yavriangu ikasumbu umui abantu banene ba yavriangu ikabuga buga yabantu kunde amapele ni manene sana oh nitumie pomade abandi nitumie di carton abandi nitumie 50 carton nitumie alors e pomade eno ni pomade bakaulamu Jaguar Power. E Jaguar Power ni pomade ikawa tikaya okumakoni makumi ine na tano. Kandi tunganabu watuti plus de 45 maladi. Ama maladi uoshi ama koni uoshi wali oko wali kitane wali okungobi. Nibwampu changaje harots wanga boher wanga bachichi sesi eh nyo amakuni woshu wo unashut akavyo kungobi e Jaguar Power twabera tukatasha tukatasha ongera kwa kandekena twabera tukabwa tutini ni pomade mirakileze busana nachi twabera tukahola tuti ni pomade mirakileze paske yabere tukovengre contrairement ne byo twa tukalingikani tutikisha ika ikisha ika tunza nibambo ine mwenda tashaende ngoko tuna mwenda tuka tuka prescribe yo abantu na abantu ane mtesha i découvrir ukalangira ta mungatekayo kwa mfano oko mungatekayo kwa mfano oko bikoherio ameswalu na biri yangu ka nga nga central langrande kikutse nga kasesa ne runa matekayo oko bikoherio erese serio mureka homo meso kutse munga tokere langere nebendo byotuta ebyotuta tukitsulirie eri byangana tokere bikokotia eri bitunze bo ona nakurata munga tekayo kwa mfano oko okoche okochironda kutse kukaloi akaloi mungu omuntu nabiri bimba naruna mateko kukaloi na malangera akaloi kavretebet nibindo bitwatuta tutitsulirie ari bitwangana toke eriwongo kuyangana tokeriwa ticha oko bindu biso siriebe onda na mutu berikiro ko simuna korata munganga nyini litia kutumbu ya mtoto mtoto alikuwa anashasikia mbehe sana mbehe tu nuna chembe hie ni wambo nuna viri nyo arere avenen nero ende ya viri yangu ikavu mbolera hati nile ipakala kutumbu ni wambo mbehi yote ikafata mbolerana ikakibia erunga wangu kuba kabri kiroko telefoni alor ni wambo e pomade jaguare tuwavere tuka hulamu pomade mirakilezi niwa ya baraka kolebeti kote wabiru kasunga omundo ena heka kaflako kao momonja chena atashe watu niongeze kengini bo aba tenasi de farmasi awa kaa ula eshodawa aba utu kumaduka wa eshodawa aka heka kakarto kao makano me omonja chena atashe watu nitumia hesengi tukasi manyamuhanga tukasi manyamuhanga erivina abiru tokeri erhamperera e pomade yetu eno kandi abrota kamwa kala kiwi kushi eribi ne mtukiri waticha kundi kawa tika kutiano kuma migraine ni wabu omutu aria akalo merera ni wabu aka emichi enu ya vikalo tu ukaa kukima yao hakaba emigraine ya trevet ikawa tika ya uko chikuba ni wabu wakubandoba kuwe chikuba chemu kachisikiri ni wabu wabete wabenu kutia ngobihumbire wabete wabenu ibi anoga ibi habe kalum e jaguare tu ukima ya uwa itu chomo wakubete wakwenu uwa yu andake ukima ya tu akachemba karemwa akaremwa maiti wawire neru wangu katukiri itutia tutia neru uimie pomade neru na yu watasha hakawai uke watsera uwa watsera wabereru ngoku chikubacha na hache kaluma ute ngoku wabitu wabia na habe kaluma e pomade jaguari ikawa tikaya ikatu mikanga kaluma kakere wama langira kaluma kakere akaluma ikawa tikanga kaluma kakere ni wambu e pomade jaguari nyamu angayuri atu hayu ni wambu e pomade jaguari kubanduba teba vaminye jaguari e pomade jaguari yi isu walengikana ya yonge ya pomade viri umumui kutse ebyo bakalire ndiraya pomade sina ndo leri na lya mundu munasila giri yayo.